Wodia woya kasia, woya kasia na woya. Ewa di media ma shishema, minya wopia, yadene tutu webe ye yo.